kena tako to akong men ko te tamurehat. Ai, e pereta I. Ai, e mai niu tonu te tena te tau to request at a roll koi ki ta itia. E tamu e. Okay, I te te I mua ke ka akatangi ako o to. E ta imis, e ta I minetoi, ten ka pukatu, pukatatu e te. Okay, the

Kinatakotua ko ng mene ko Tika and Sons i moatuana ko Engara. Goslin i tana i mene rarutonga. Ok, te tuatau ko tere tatou ki te upanga. Tō tatou rei te te me e a mene tatoe ko tangi te tuaro. So, ka sign off tatou i te teime. Ka ki te kau a te wiki mua, a kamaruru i tatou. E te kua teime anu. Okay, so thank you for listening, and oki a kao mai ki runga I te mariva a te wiki ki mua I runga I te 2000 98.5. Tato rira e akarungurunga ko e kim kim mai te ta inuti no tato nei. Okay, I te tem ka pure tato ta tato mitu I runga te rangi te te te ako ki ni te ako mite ki angi ako e koko I te no ta koe te tamai ki te pae ia mao ko te pasta I te pupungi e tai o mai ki te te mea ko te ne so thank you e please ako ki atu ia mato ki te keanga e ma te mita ki e ki uki ako mai mato a te iwi kumua kawe ako mai I te tai iau no te ere no te iti tangata kuki airani. Ka puri atua I te ao mea.